shibisa ka dawa tijin kap ka buddha par ka na che tule na ngo kala sami do yin bur nurub zi gro che lirim se da zi gro nin karam chi che lirim charo ka nurub zi gro nin karam kili che shidun lirim tizi gro tizi nis che akash pa ne deli gari le shi su hindi ke se ji san sa nurub zi nis nin karam chi che lirim poem of the day san sa eje Viki vi lakta gang, lakta budzi tishi gumbu, si kabir ki saki hindi kak nyanzum samyato yimbur. Norubzi nisning karam chide che lirim eki film se, norubzi nisning karam kalilenga che lirim apni dharti, apni lok sana sa. Norubzi git che lanje itanpa si wasap traje juye tukde nangu samakashi samyato yimbur. Tisi dugu che news at 9. Si dugunin karmi jiro che lungchin ka tawang nawak lirim ba na chasan do yimbur. Lange na sida da sira ka na sira na gadi san nangun ning shu che deshni nawak lungchin ka tawang lirim ni chudu kor shusu san nangun bur. Lange na utyab ka deshik lirim sira chit duidur. Agash wane tawang lange sa mandob dik chudze kronin karmi jiwa madur. Dangok shubu lirim hindi ka jaro ka san nasa.

Krishna, Himeda, Idmodo, Dangada, Sangbani, Gajin, Yedum, Dangada, Vigigaina, Wong Chu Nila. Eat Baji, Vinaya comes from Koranian Akamia, Koranian Taro Menumjo, Koranian Taro Munum, Vinaya Koranian Anom, Koro Jasunia Jesu. No be, Madame Koranian Yatarto, you be Laro Yaktio, you know, eat Yak my day. Pena Midi Tinia Deroya, Tabi Tinia Derganji, Tinia Shokoso Nena. Ni tipi je tanden ya limi chame tanden nodi go so ngana ye jinya no bia tar ma ji ji ti ji ne la ya de yo ji dam ne ga ru ru ya ne ga ji so si za me ga de ti ji no bu ji ti ji ya dong ji ji ji dam ji bi tian go ji ne ga mo de it mo do ma dang ji tin bel ha ba ji ka bo ko le ja su ne ga bi nu zu go no ma dang he ko le ja su ne ga do bi la ya ma de dum zin ne ji ne ga ji ne ga no shi so mo do ge do i ja bo it la ro ya ma de dum ro ni ra ya ko le tin le ji ma yi 지들하이 수시 껴버네. 비나에 걸어 자수내가 제수우놈. 마당에 걸어 자수내가 제수우놈. 제수우 티시 제수우 티시라로 약마대기 모르니. 임에다. 약보다 더더 술라로 약간 지 딩딩디 고선다. 아제 비나 레멘 차메니 피가 단테 노디지. 이치 테브체야. 이치 술띠엔 고소라나세야. 이치 빌라로 야 대기 메우래. 우모도 야세 다우 인지민지 간 고소 디니메다. 지딘베 사닝 숨어나샤 Tilling in a Laro Yavian, Choyum Shindere, Cambroyan, and Migridum, Cambroyan, and Madame, Echik Namposanje, Jake Marjolang. Yabu Madame Bachi, that Namposanje by Yin, that Cambroyan was in Nadaji, Ijimjo, that can go so teasing, you know. Temple at Jubuko, Cambroyan, Madame Sanji, Tempaga, Namposanje by Injo, Men Temachi, Pama, Abama Namposanje by Inabu Namposanje by Jean Maidum, Abama Namba Ingen, was a Namba Menga Turanum. The Abama Nambu Mengen, Pusu Nambu Jongan Yurum, Chigigata, Abama Christian Ningan, Pusujina Nambuka Dea, Nambayazugan Yurum. Tangata Monjiga no in Monumaganda, Abama Nambuya, Pusujina De, Yuga Tesuka, no Mutimish, where there's one. Kanji, that Nambu Ning Chibu Nyoji, Pamajusum to Maridum, Pijinanse Maridum, Ejabuda Kaya, Topje Satan Katanse Mojonum. Si on doit y aller, samlo dona tizi, nambu jonglangayim, samlo dona tizi, nambu minu jonglangayim. Kyap konjo sumche, ning takwene kyamro yakanji, nambuimda. Kyap konjo sumche. Kyap konjo sumche, kyamro yakding monuning, kyap konjo sumche, ichi monokanji, nambu minumda. Yapo, nambu yinuning, minu yawa kemeji, oji da kyamro noni, monu tok yaya, ichi yawa kelang hindu borruni. Yapo datingan, saje, dati kyamro saje neje, nada aje, tembala jubu go. Kiamdu nyenom kiamdu ji sangje nangwa naboga de ma korong odo ji da utu dukang nyanga de me de me chim korong ji me korong te ba ji ba lang de ne dukang nyanga on nyi me korong te ba ji pika zo ni dukang pika nyi nyi me igmo do tembang odo ji kiamdu kiamdu nyanga nga to khop nyanga kan de ni ra zo ine ji nang ko nyanga sur de gom kiamdu tan de ni mona ni nabo nyanga munum da nabo yin yin ye ko ta nga dang Kakmal gosia nama jenah nampu jambu kami ini. Imeda. Ia boleh dah ini ini miji matang haku itu suci ini muda. Jambu. Eji. Oh tempat cembala juga ko semgi ini. Tapi matang nampu ini ini nengko matang bawa yang so nampu cuci nengko mahayana. Tempat cembu cuci ya kan ini tu mule. Tapi tempat cembu ini nang main dia juga kaji dia tu ini jangju sem semgi ini. Tempat cembu. Tapi jangju semgi nau ini. Tempat cembu jangan gayu. Jangju sem mana Manu ini na nangbu ini na tiap cembu macam ini, hini yang ni agak ini dah, hini yang ni tu me, tiap member, oh ini agak ini, ngalah juga ko wang ni dah, dah sama cuka dia juga, kaji zilo ni na wang, wang tak kosong dah, ngadang wang yau susu pun dah, wang mana je tak pun nampun tanda aman macam, wang hidup hidup dah ngadang mampu nak solo yang seni macam juga. Kitchen gum, shoot gay, lam gum, shoot gay, chick bed, Nelapa, Tom, Yoram, Chad Gate, Horia, Yadi Adams, Kirdon, Naduji, Wang Minum Show. Wang Yaboyam, Lamasi, Motuji Nanum. Wang, Wang Nada, Samu Tongan Kaya, Enang Hakaya Gomoso, Lamasi Kaya Komono, Isis Wang Yama, Wang Dangi, Wang Motuji, Wang Daji Trugos, Wang Da, Wang Motuji, Hagos, Eat some Tombuji, Wang in a Yahong Bullet. Wang Tabu Yin Sema Sama O Nyakboji, Mata Semna Samde Yugos. Is it in a Wang Tab Langi? And do you want in a way, do you want in Gayamata, do you want in Matapurazuina? Shoriad Munumi, Yavishin Yamaji, Yase Yaji.